tugu zama sobol wini bal ye potugu ya ganda yure on potugu don minis we jon no tolu da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no potugu don ye ke on bi hi u zama zi paga jo dugu holin den da ti tin pe te ke sobol wini bal ye potugu yo vala ba aguzi vena ke kun ne le nu lurungu yin zin musugum vena ke ku lurungu pagalo hong ke galo lara ga jo ba ranga ga dana pakale ya ne patle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizobola tumu kgalola ramba chamie tomdune minisi.

togo zama sobel wene bali ye potugo ya kande yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya paden ko ne tamanga kalu ko potugo don yige yone bi hi u zama zizi paga jo dugo holen den da ti ti ne bette ge sobel wene bali ye potugo yo bala ba aguzi vena ke kun ne le nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata da lole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kagalo laramba jamie tomdune minisi.

0: tugu zama sobol wini bal ye potu gwe ya gande yure yon potu gudon minis wei jon tolu da la fi dume yo yone nisuru ya padenka wane dama ngan kaluku ni potu gudon yike yone bihi yu zama zizi paga jo u tugu holinde ni dati tini pete ge sobol wini bal ye potu gwe yo vala ba aguzi vina ke kunele ni lurungu yenzi ni masugum vina ke ku lurungu pagalo hong kagalo laraga jo u ba ranga gadana pakale ea ne batale pa hongule sobole zama po ezize kumuyo trole paga jelo tagesi ya tikiwa na alwate dala ule tikiwa mbaga ule unibachel mizo wola tumu kagalo laramba chamye tomdune minisi wei john tolu dala fidu meyo yoni nisuru ya madamu na unipozi surudu
1: Yoda siya yoda tundoga di kakufan, miyabe wana vivi kimi dan kodwe tibe, novito ninyo, kwane mi vavali radio reol bi mwati. Novito ninyo, nyi wana reki kuna mputu, agbe minya onu, vivye tua, pomekbe nono niti.
2: Nyawezo maru novito ninyo biwa.

Togo zama sobel wene bali ye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yo ne ni suriya paden ko ne tamanga kalu ko no potugo don yike yo ne bi hi u zama zizi baga jo dugo holen den da ti ti ne pette ge sobel wene bali ye potugo yo bala ba aguzi vena ke ko ne le no lurungu yenzi ne musugum vena ke ko lurungu pagalo hon ke galo la raga jo ba ranga ga dana pakale ya ne patle pa hongule sobole zama boezi kumuyo role paga jelo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulon bechel mizobola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minisi wi jon tonu dala fidu meyo ni nisuria badamnu no

sobolu wene baliye potugo ya gandai ureyon potugo don minis wei jon no tolu dala fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamangan kaluko no potugo don yige yone bi hi u samazi paga jo dugo holen den da titi ne bette ge sobolu wene baliye potugo ya vala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bechelmi zobola tumu kagalo laramba chamie tumdune minisi.

gbana a farafani gloto gubunu metel ocha joglo to kidiglo to ble gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro kidiglo to bunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu insinume de achicha ganuglo to alo akodugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ndinku igbaleku malayi ndiye mbunu mamotofu insinume chu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bifa ni malayi ganunga igbala iyeroa malayi ganunga igbala gikpara genasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu udi ibusu inume malayi mbiye ganunga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yivu busu nasaga kajangwa soro roa ganunga mbiye ni malayi ganunga igbala mesubana ganunga igbala giyeroa yami jime fata gunobunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakre sangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungo mamata dun fanyi mesubana mesana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yuvo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakbalimbie fe chuge alobo e chetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayan mamela meso atemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tangi ajabali na farafani

tugu zama sobol wini bali ye potugu ya kande yure on potugu don minis wei jon no tolu da la fi do me yo ne ni suru ya paden ko ne tamangan kaluku no potugu don yike on bi hi u zama zizi paga jo tugu holin den da ti ti ne bette ge sobol wini bali ye potugu ya vala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezize kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kagalo laramba chamie tomdune minisi weijon tonu dala fidu meyo ni nisuru ya patamno nonu pozusuru.

yon bò. Fi ke be lek pò gale a, mou ka o. A ou ke be do a, mou ka o. Nek ba ni tek be la go e chan, mou ka o. Paske a me bou be nyan, mou ka na me bou o. No nya do da siwa, vovo man no a si o kaka. Kafla, ana home, a kong o ti do da yame. Be a nyan, nou kole da la hwe bou me o.